Hai, siyang si Maggie Bautista sa Kiyake Membro at Suri Church of Christ. Iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Suri, BC. Sa'y maragkap yung lugar para ikasalba tayong amin.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, oras po sa ating studio, alas 4:03 po ng hapon. At ito pa rin ang iyong lingkod, Brother Lazar, at nagsasabing sa inyo, good morning, good afternoon, and good evening. And welcome po sa aming programa dito sa Ignite Cebu, Ignite Philippines. And igagala ko po ng iyong patuloy na pakikinig sa kanyang banal na salita. So nitong oras, mga kaibigan, muli nating mapakinggan ang ating kapatid Brother Eugene, ang siyang magpahayag no tungkol sa salita ng Diyos. Okay, magandang hapon po Brother Eugene no from Isabela. Magandang hapon sa iyo. So okay, Brother Eugene. Magandang hapon po. So now on here, Brother Eugene from Isabela, Philippines.
2: Isa pong mapagpalang oras sa atin lahat, mga kapatid.
1: Yes, bro.
2: Ulitin natin ang ating leksyon. Ayon po sa serye ng mga leksyon, ang kamatayan ayon sa Biblia, ang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, death according to the Bible, lesson 3, the soul after death. Kaya inulit ko po, mga kapatid, sa ating lahat, mga minamahal na tagapakinig. Ako po ay taus-pusong buwabati sa inyo at nagpapasalamat sa pagkakataong ito makapagbahagi ng mensahe tungkol sa isang mahalagang paksa, ang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Naway ang ating pag-uusapan ngayon ay magbigay liwanag, pag-asa, at kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Sa kabila ng misteryo ng kamatayan, patuloy tayong hinahamon na unawain ang kahalagahan ng buhay, ng pananampalataya, at ng ating kaluluwa. Naway maging bukas ang ating isipan at handa ang ating damdamin sa mga aral na ating tatalakayin. Muli, isang mapagpalang oras po sa inyong lahat. Maraming salamat at naway gabayan tayo sa ating pagninilay. Ang layunin ng ating leksyon para maunawaan ang dalawang posibleng kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Malalaman din natin ang aral mula sa talinghaga ni Lazaro at ng mayamang lalaki. Lucas chapter 16. Mapagtanto na walang ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Mababago ang pananaw sa buhay batay sa katotohanan ito at lumalapit lamang kay Kristo. Ayon sa talinghaga ni Kristo, si Lazaro at ang mayamang lalaki, alam po natin ang pinili ni Lazaro ay maghirap sa daigdig na ito. Ngunit ang mayaman, ang kanyang pinili ay magpakasasa o magpakasaya sa buhay na kanyang ginagalawan sa daigdig na ito. Ngunit sila'y namatay, mga kapatid. Si Lazaro, alam natin na pumunta sa piling ni Abraham, ngunit yung mayamang lalaki ay pumunta sa paghihirap. Kaya habang nabubuhay tayo, mga kapatid, dito natin malalaman kung ano ang destinasyon ng ating kaluluwa. Isang paalala na ang landas ng buhay ay nagtatapos sa kamatayan at ang desisyon na gagawin sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Ito ay ang nakatakda ng ating walang hanggang kalagayan. Kapatid, sa nakaraang dalawang leksyon, natutunan natin na ang kamatayan ay paghiwalay at hindi katapusan. At na ang kamatayan para sa mga Kristiyano ay katulad ng isang pagkatulog. May gising pagkatapos nito. Ngayon ay lilinawin natin ang isang napakahalagang tanong. Ano ang mangyayari sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan? Ito ay hindi isang tanong na maaari nating sagutin batay sa ating sariling pananaw o damdamin. Kailangan nating hayaan ang salita ng Diyos na magsalita at ang Biblia ay may malinaw, tiyak at kahangahangang sagot sa tanong na ito. Hebreo chapter 9 verse 27. At tulad ng tinakda para sa mga tao na namatay nang minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Dalawang katotohanan ang nakasaad sa isang talatang ito. Una, ang kamatayan ay isang beses lamang. Walang reincarnation. Walang ikalawang buhay sa mundong ito. Pangalawa, pagkatapos ng kamatayan ay ang paghukom. Ibig sabihin, may kahinahinatnan ang ating desisyon sa buhay na ito, ang pundasyon ng ating pag-aralan ngayon. Isang beses lamang ang kamatayan. Death only comes once. Walang reincarnation sa maraming reliyon at pilosopiyang Asyano. May konsepto na ng reincarnation ang paniniwalang ang kaluluwa ay muling ipinanganak sa ibang katawan pagkatapos ng kamatayan. Sa Budismo at Hindumismo at iba pang pananampalataya. Ito ay isang sentral na katuruan, ngunit ang Biblia ay malinaw na nagtuturo ng kabaliktaran. Ayon sa Hebreo 9:27, at tulad ng tinakda para sa mga tao na mamatay nang minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ang salitang minsan sa talatang ito ay nagpapatiyak sa Grego ay hapax na nanghulugang isang beses at isang beses lamang, hindi mauulit. Ang kamatayan ay isang natatanging karanasan na hindi na mauulit. Walang ikalawang pagkakataon sa ibang katawan, walang ikalawang buhay sa mundong ito. Sa pag-aaral, mga kapatid, may ilang pagsusulit na maaring ulitin kung bagsak ka. Pwede kang mag-remedial, pwede kang mag-retake. Ngunit may ilang pagsusulit, lalo na ang board exam o bar exam na ang resulta ay permanente sa ilang aspeto. Hindi ganun ang buhay sa harap ng Diyos. Ang buhay ay hindi isang pagsusulit na maaring ulitin. Ito ay isang beses lamang ibinigay at ang ating desisyon sa loob ng buhay na ito ang magtatakda ng ating walang kalagayan. Walang purgatorio. Isa pang maling aral, mga kapatid, na dapat nating linawin ay ang konsepto ng purgatorio. Ang paniniwala na ang mga kaluluwa ng mga namatay ay pumupunta sa isang lugar na paglilinis bago makapunta sa langit.

Ngunit ang Biblia ay walang binanggit na ganitong lugar. Sa katunayan, ang sinabi ni Pablo ay napakalinaw. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 8. Oo, may lakas ng loob kami at nais naming lumayo sa katawan at tumira sa Panginoon. Para sa mga Kristiyano, mga kapatid, ang kamatayan ay nangangahulugang direkta sa presensya ng Panginoon. Walang intermediate na lugar, walang paglilinis na kailangan, sapagkat lahat ng paglilinis ay nagawa na ni Jesus sa krus. Ang kanyang dugo ay sapat upang linisin lahat ng ating mga kasalanan. Kung ikaw ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang Kristiyanong mahal sa buhay, malalaman mo na sila ay kasama na ng Panginoon. Hindi sila naghihintay sa isang lugar ng paglilinis. Hindi sila nangangailangan ng iyong mga panalangin upang makalayo sila ay nasa kapayapaan na ng Diyos. Sunod, mga kapatid, ang dalawang patutunguhan, the two destinations. Ang Biblia ay nagtuturo ng dalawang posibleng kalagayan pagkatapos ng kamatayan at walang ikatlo. Hindi lahat ng ay pupunta sa langit at hindi rin lahat ay pupunta sa impyerno. Ang ating patutunguhan ay nakasalalay sa ating desisyon tungkol kay Hesukristo sa habang buhay tayo. Para sa mga mananampalataya, Filipos 1:23, kasama si Kristo. Apokalipsis chapter 14 verse 13, kapayapaan at pahinga. John chapter 10 verse 28, nasa pag-iingat ng Diyos. Unang Tesalonika 4:16, naghihintay ng muling pagkabuhay. At para naman sa mga hindi naniniwala, paghiwalay sa Diyos. Luke 16:23, pagdurusa at pagsisisi. Luke 16:24-25, walang pagkakataon pang bumalik. Luke 16:26, maghihintay ng huling paghukom. Apokalipsis 20:13. Ang kalagayan ng mga mananampalataya, kasama si Kristo, agad at direkta. Sa sulat ni Pablo sa mga taga Filipos, ibinahagi niya ang kanyang personal na pagnanais. Filipos 1:21-23, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay magbubunga ng gawain para sa akin, hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, sapagkat nahikayat ako sa dalawa. Ang aking pagnanais ay ang umalis at sumama kay Kristo na higit na mabuti. Pansinin po natin ang tatlong bagay na sinabi ni Pablo. Una, ang kamatayan ay pakinabang, hindi pagkawala. Pangalawa, ang pagnanais niya ang umalis at sumama kay Kristo. Direkta, walang intermediate. Pangatlo, ito ay higit na mabuti kaysa buhay dito sa lupa. Para sa Kristiyano, ang kamatayan ay isang promosyon, hindi isang parusa. Isipin po natin ang isang tapat na manggagawa na naglilingkod sa kanyang napasukang kumpanya ng maraming taon. Sa araw ng kanyang pagre-retiro, hindi siya nalungkot. Siya ay masaya dahil alam niya na ang naghihintay sa kanya

tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo mapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sabi ng Espiritu, upang sila ay makapagpahinga mula sa kanilang mga paggawa sapagkat kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang salitang mapalad dito ay mula sa salitang Grego na makarios, ang parehong salita na ginamit ni Jesus sa mga mapalad sa Matthew 5. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim at permanenteng kaligayahan. Ang mga namatay sa Panginoon ay mapalad. Sila ay nasa kalagayan ng tunay na pagpapala. Ang talinghaga ni Lazaro at ng mayaman lalaki. Tingnan natin ang pinakadetalyadong paglalarawan ng Biblia sa kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay makikita sa Lucas 16:19-31. Ito ay isang talinghaga na ikinuwento ni Jesus mismo. At ito ay napakahalaga sapagkat si Jesus ang pinakamapagkakatiwalaang pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa kabilang buhay. Ito po mga kapatid, may isang mayamang tao na nakasuot ng purpura at pinong linen at nag-aari ng kasaganaan araw-araw. At may isang mahirap na taong nangangalang Lazaro na nakahandusay sa kanyang pintuan, puno ng mga sugat na naghangad na mapawi ang kanyang gutom sa mga mumo na nanghulog mula sa hapag ng mayamang tao. At nangyari na namatay ang mahirap at dinala siya ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing at ang Hades nang nasa pagdurusa siya, itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Abraham sa malayo at si Lazaro sa kanyang sinapupunan. Luke 16:19-23. Maraming importanteng katotohanan ang nakasaad sa talinghagang ito. Pag-aralan natin ang bawat isa. Ano yung totoo mga kapatid? Ang una dyan, ang dalawa ay may kamalayan pagkatapos ng kamatayan. Pareho si Lazaro at ang mayaman ay may kamalayan. Sila ay nakakaramdam, nakakakilala at nakakapagsalita. Ang kamatayan ay hindi nangulugang pagkawala ng kamalayan o pagtulog ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay buhay at may kamalayan pagkatapos ng kamatayan. Ano yung pangalawang katotohanan? Alam ng mayaman ang kanyang kalagayan. Paano niya nalaman? Ito. At sumigaw siya at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Asuguin si Lazaro upang isausaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila sapagkat ako ay naghihirap sa liyab na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin na sa iyong buhay ay natanggap mo na ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro ay gayon din ang masasamang bagay. Ngunit ngayon, siya ay naaaliwan dito at ikaw ay naghihirap. Luke 16:24-25. Pansinin mga kapatid, alam ng mayaman kung saan siya naroroon. Natatandaan niya ang kanyang buhay sa lupa. Nararamdaman niya ang kanyang kalagayan. At ito ang nakakaawa. Wala siyang magagawa upang baguhin ito. Ano po yung sunod na katotohanan mga kapatid?
na pangatlo,

0: may malaking agwat na hindi matatawid. At bukod sa lahat ng ito, isang malaking agwat ang nakalagay sa pagitan namin at sa inyo upang ang mga nagnanais na tumawid mula rito patungo sa inyo ay hindi makapagtatawid at ang mga gusto ay hindi makakatawid mula doon. Lucas 16:26. Ito ang isang pinakaseryosong katotohanan sa buong Biblia. Pagkatapos ng kamatayan, walang paraan upang baguhin ang ating kalagayan. Ang malaking agwat na ito ay permanente, hindi matatawid, hindi mababago. Kaya naman, ang desisyon na ginagawa natin sa buhay na ito ay napakahalaga. Kaya piliin natin ang Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ating ginagalawan, mga kapatid. Kaya pagkatapos ito, walang paraan upang baguhin ang kalagayan. Kaya naman, napakahalaga ang ating desisyon habang tayo ay nabubuhay pa. Ano pa yung pang-apat na katotohanan, mga kapatid? Nag-aalala ang mayaman para sa kanyang pamilya. Lucas 16:27-28. Ito ang sabi. At sinabi niya, kaya naman, hinihiling ko sa iyo, Amang Abraham, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat meron akong 5 kapatid na lalaki upang bigyan sila ng babala, baka marating din nila ang lugar ng pagdurusa na ito. Kahit sa kanyang pagdurusa, nag-alala pa rin ang mayaman para sa kanyang mga kapatid. Ito ay nagpapatunay na ang kaluluwa ay may buong kapasidad ng damdamin at kamalayan pagkatapos ng kamatayan. Ngunit pansinin ang sagot ni Abraham. Lucas 16:29-31. Ngunit sinabi ni Abraham, mayroon silang Moises at mga propeta. Pakinggan nila sila at sinasabi niya, hindi Amang Abraham, ngunit kung may pumunta sa kanila mula sa mga patay, sila ay magsisisi. Sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at mga propeta, hindi rin sila makukumbinsi kahit may bumangon mula sa mga patay. Napakahalagang mensahe ito. Ang salita ng Diyos ay sapat na upang kumbinsihin ang sinuman kung ang isang tao ay hindi maniniwala sa Biblia, hindi rin siya maniniwala kahit may patay na bumalik. At ito ay katotohanan. Si Jesus mismo ang mabubuhay mula sa mga patay. Ngunit marami pa rin ang hindi naniniwala. Ang talinghagang ito ay isang mensahe ng pagmamahal mula sa Diyos. Hindi upang takutin tayo, kundi upang bigyan tayo ng babala habang meron pa tayong pagkakataon. Ang Diyos ay hindi nagnanais na mapahamak ang sinuman. Ikalawang Pedro 3:9. Kaya ibinahagi niya sa atin ang katotohanan ito upang tayo ay lumapit sa kanya, hindi palayo, mga kapatid. Walang ikalawang pagkakataon ang kahalagahan ng ngayon. There are no second chance, the importance of now. Ang katotohanang tiyak, mga kapatid, ang mensahe ng talinghaga ay malinaw ang mga desisyon na ginagawa natin sa buhay na ito ay may walang hanggang kahinatnan, walang ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Ito ay isa sa mga pinakaseryosong katotohanan na tinuturo ng Biblia. At ito ay tinuturo ng pag-ibig ng Diyos, hindi ng kanyang galit. Ikalawang Korinto 6:2, sapagkat sinabi niya, sa katanggap-tanggap na panahon ay dininig kita, at sa araw ng kaligtasan ay tinulungan kita. Narito ngayon, katanggap-tanggap na ang panahon, narito ngayon ay araw ng kaligtasan. Tatlong beses na binanggit ang salitang ngayon sa talatang ito. Hindi bukas, hindi sa hinaharap ngayon. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating ngayon. At ang katotohanan ng kamatayan ay nagpapaalala sa atin na ang ngayon na ito ay hindi walang hanggan. Mga kapatid, hindi na natin pwedeng ibalik ang mga panahon na ating nasayang na hindi natin siya pinili. Kaya habang buhay po tayo, piliin natin siya dahil hindi na natin pwedeng ibalik ang mga nakaraan. Ang paghukom, ang katotohanan na hindi maiwasan. Bukod sa katotohanan ng kamatayan, ang Biblia ay nagtuturo din ng katotohanan ng paghukom pagkatapos ng kamatayan. Ay ang paghukom at lahat ay harap dito. Roma 14:10-12, sapagkat lahat tayo ay harap sa hukuman ng Diyos, sapagkat nakasulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, bawat tuhod ay luluhod sa akin, at bawat dila ay magpupuri sa akin. Kaya nga, bawat isa sa atin ay magbibigay ng katuwiran para sa kanyang sarili sa Diyos. Walang exemption sa paghukom na ito, mayaman man o mahirap, sikat man o hindi kilala, religyoso man o hindi, lahat ay haharap sa Diyos. Ang tanong ay hindi haharap ka ba, kundi paano ka haharap. Ang dalawang uri ng paghukom, ang Biblia ay nagtuturo ng dalawang magkaibang paghukom para sa dalawang magkaibang grupo. Unang grupo, para sa mga mananampalataya. Ikalawang Korinto 5:10, hukom trono ni Kristo. Hindi paghukom ng kaligtasan, ito ay nagawa na ni Jesus. Paghukom ng gawa, gantimpala o kawalan ng gantimpala. Resulta, langit at kalwahatian. Para sa mga hindi naniniwala, malaking puting trono, Apokalipsis 20:11-15, paghukom batay sa kanilang mga gawa at sa aklat ng buhay. Walang depensa, lahat ay kasalanan, ay hayag, resulta, ikalawang kamatayan, lawa ng apoy. Apokalipsis 20:15, as sinuman ang hindi nasusumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay inihagis sa lawa ng apoy. Kapatid, ito ay hindi isang banta. Ito ay isang katotohanan na binahagi ng Diyos dahil mahal niya tayo. Ang Diyos ay hindi nagnanais na ang sinuman ay mapunta sa lawa ng apoy. Kaya naman, nagpadala siya ng kanyang anak upang tayo ay maligtas. Ang magandang balita, may solusyon ang Diyos. The good news, God has a solution. Ang pangako ng kaligtasan sa gitna ng lahat ng katotohanan ito tungkol sa paghukom at kamatayan, may isang kahangahangang pangako ang Diyos. 1 chapter 5 verse 24, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, ang sinumang nakikinig sa aking salita at naniniwala sa nagsubo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya harap sa paghukom, kundi lumipas na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay. Pansinin natin uli ang kahangahangang pangako dito. Ang naniniwala kay Jesus ay hindi harap sa paghukom. Ang paghukom ng kaparusahan. Bakit? Sapagkat si Jesus na ang nagdala ng kaparusahang iyon para sa atin. Ang lahat ng ating kasalanan ay inilagay sa kanya sa krus at siya ang nagbayad ng buong kabayaran, mga kapatid. Kaya wala na tayong dapat alalahanin dahil si Kristo na ating Panginoon ay kanyang binayaran mula sa kamatayan sa krus. Ang aklat ng buhay, ang iyong pangalan sa Apokalipsis 20:15. Binanggit ang aklat ng buhay. Ito ay ang talaan ng mga pangalan ng lahat ng tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang tanong na kailangan nating sagutin ngayon ay nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Lucas 10:20. Gayunpaman, huwag kayong magalak sa ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi magalak kayo na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ang pagsulat ng iyong pangalan sa aklat ng buhay ay nangyari na sa sandaling tanggapin mo si Jesus bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito isang reliyosong ritual. Ito isang personal na desisyon na magbabago ng iyong walang hanggang kalagayan. No, sa pamagitan ng bago natin tinanggap si Kristo, tinanong muna tayo ng ating tagapangaral o ng salita ng Panginoon bago kanya ilubog sa tubig. Tinatanggap mo ba na si Jesus ay iyong tagapagligtas at handa ka bang tanggapin siya bilang iyong Diyos? At handa ka bang talikuran ang iyong mga kasalanan at siya lamang ang sumunod sa buhay natin? Oh, di ba mga kapatid? Ayun ang sagot natin. Kaya sa pamagitan niyo mga kapatid, tinanggap na natin ang ating Panginoong Kristo bago tayo ilubog sa tubig. Sa pamagitan yon, nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay at dinagdag tayo sa kanyang iglesia. Isang simpleng tanong, nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Hindi ito isang tanong na maaring sagutin ng iba para sa atin o sa iyo. Ito isang personal na tanong na nangangailangan ng personal na sagot. Kung hindi ka sigurado ang pinakamainam na panahon upang sigurado ay ngayon, mga kapatid. Kapatid, tatlong pangunahing katotohanan ang ating natutunan ngayon. Isang beses lamang ang kamatayan. Walang reincarnasyon, walang purgatorio, walang ikalawang pagkakataon. Dalawang patutunguhan, ang langit para sa mga mananampalataya at paghiwalay sa Diyos para sa mga hindi naniniwala. May solusyon ang Diyos. Si Jesus ang tanging daan upang ating pangalan ay masulat sa aklat ng buhay. Tatlong hakbang ang aking hinihiling sa atin ngayon. Tanggapin si Jesus bilang iyong personal na Panginoon, tagapagligtas, kung hindi pa ninyo nagagawa, at magpabautismo sa kanyang pangalan. Sa mga Kristiyano, ibahagi ang katotohanan ito sa inyong mga mahal sa buhay na hindi pa naniniwala. Like and share lang po mga kapatid para din sila ay makatanggap din ng pagpapala mula sa ating Panginoon. At sa mga anak naman ng Diyos, mamuhay ng may malalim na pagpapahalaga sa bawat araw na binibigay sa inyo ng Diyos. Roma 10:13. Sapagkat ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito po ang lesson na ating natalakay sa mga oras na ito. Kaya mga kapatid, hiling ko po na tayo po'y magsiyuko at manalangin. Dakilang Ama, kinikilala namin na kami ay isang makasalanan at na ang aming kasalanan ay may kabayaran. Naniniwala po kami na aming Panginoong Hesus ang namatay para sa aming mga kasalanan at nabuhay muli. Ngayon, tinatanggap namin bilang aming personal na Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po kami na tanggapin ang aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay at magpatuloy hanggang sa kamatayan na may katapatan. Isulat ang aming pangalan sa iyong aklat ng buhay. Tulungan mo kami mamuhay para sa iyo mula ngayon. At dalangin po namin na kami ay iyong patawarin. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa banal ng pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, ang susunod na ating pag-aaralan, Lesson 4, si Jesus at ang tagumpay laban sa kamatayan. Pangunahing teksto po natin, John 11:25, 1 Corinto 15:55. Hanggang sa muli mga kapatid na ating pag-aaral mula sa kamatayan.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Eugene Igniters from the program, Be Devoted. Yes, Igniters, Be Devoted. Amen to that. So what a wonderful segment it is, Igniters, being devoted in the Lord's work, in the Lord's vineyard, Igniters. And you know, Igniters, your labor in the Lord, in the Lord's vineyard is not vain. No? He reward those faithful servant who have a heart of devotion in the work. So amen to that. So time check is now 4:41. So salamat po kapatid Eugenio. Sana po kagandang mensahe na nagbibigay inspirasyon, no? Sa bawat isa na ang kamatayan ay sa isang anak ng Diyos ay isang victory, no? Victory. That is the victory of a faithful servant who died in the Lord. And you know, if you are outside of that, Igniters, in the body of Christ today, you are in danger, no? You are in the other hand, Igniters, which is the hand of the devil when you pass out on this world, Igniters. So that's why today secure your destiny, Igniters, because we have a man is stain in two places, Igniters. Either he go in torment, no? Or either he go in a place we're called comfort, no? And we learn from that, Igniters, from the life of the story of Lazarus, no? The rich man Lazarus, no? And we read that in Luke, no? Chapter 16, You can read that in others that the rich man wanted to go back in the world so that he can tell his brothers of what he experienced. But Abraham said that while you are in the world, when you are in the world, you receive all things, and Lazarus is bad things. No, so this life igniters that we need to head on igniters that we have a destination. We have disdain of a two places igniters, and we see that in the rich man igniters that he wanted again to dip in his finger in the tongue of Lazarus, because he is in torment, no? Which is called it's called hot place. Maybe like that, no? In the warm place, and he wanted to dip in the tongue of Lazarus in order for him to be cool, no? To feel cool. So Abraham said, no, that there is a two gulf of two gulf. Divide of them, no? So when this life igniters is over, so that we see that the rich man is waiting for the judgment come. No? That's place called Hades igniters. No? Hades. No? In Pasaya, Hades. Is awaiting for judgment. So this is what igniters we are concerned to each one of us here, especially to those outside in the body igniters of Christ, no? That today is the day, is the right time igniters to accept the invitation of Christ. We don't know what happened in every minute, in every hour of our life, igniters, because our life is defined just like a before, you know? And we see that the before, you know, while we are cooking, we show for a while, and it vanishes away. That's life, igniters. You know? That's a short life, igniters, that we have. No, or this emphasizes also just like a flower, no, in the garden, no. So it blooms for a while, then becomes it shows for a while, then it back into dry. Dry, no? In during afternoon, you can see what happened on the flowers, no? First in the morning, then in the afternoon, in the afternoon you can see what the nature of a flower. That's the same a life also igniters, no? So it shows for a while, then vanishes away. So that's why use your life to God. No? Use your life which is valuable to God, igniters. No? And you know that today is the day of salvation. No? Today is the day of salvation. So that's why head up, igniters, for that lesson as Brother Eugene discuss on that igniters about that. So right now, Nathers, oras po sa ating studio, alas 4:48 na po ng hapon. So in 12 minutes, Nathers, huwag po kayong alas dahil susunod na po ang programa ng ating kapatid brother Rimhart, no? From Naga, Cebu. Yeah, so we heard from Brother Eugene in Sabela. Then we go ahead to Brother Rimhart Igniters right after 12 minutes here. So this is the song, Igniters, and this is the song, Jesus is the King. Jesus is King. And amen.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome to this program in this top of an hour, Igniters. And we have the bread of life with our good friend, Brother Edgar Igniters from Ilagan, Isabela. And a big shout out to all of you there, the people there in Ilagan, Isabela, especially to the brethren listening here on Ignite Radio. So shout out to all the people around us here from around the world. It's good to have you. It's a blessed to have you all here with us as you continue, the Igniters, to listen his very words. And I hope that we are not listeners only, but be doers of the word of God, Igniters. So now, Igniters, the bread of life with our good friend, Brother Edgar. Magandang gabi po, Brother Edgar. Kumusta po niyan, bro?
2: Magandang gabi, mga kapatid sa Ignite Radio. Muli narito ang iyong kaibigan at kapatid sa Panginoon, ang iyong kamag-aral sa salita ng Panginoon, Brother Edgar Licodini. Salamat, kapatid na Eliasar. So patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos na gaya po ng ating natalakay noong nakaraan, ating pong binigyan diin o pansin ang kahalagahan o background ng Biblia. Na sabi po natin, kinakailangan natin itong pag-aralan, na kailangan natin itong alamin upang sa ganon ay lalong tumibay ang ating pananampalataya at tayo maging payapa sa buhay sapagkat ibinigay ng Panginoon ang kanyang salita na dapat natin sundin o bigyan pansin para sa ganon tayo ay maging katawag natin na kaaya-aya sa kanyang harapan. So sa gabing ito ay tatalakayin po natin ang kahalagahan po ng salita ng Diyos. Una ay bago po tayo punta sa main text po natin, meron kong naalala na verse dito po sa Isaiah chapter 43 verse 7. Nang tanong ay ganito. Verse 7. Sila ang aking bayan at aking silang nilalang upang ako'y bigyan karangalan. So base po sa talatang iyan ay tinatawag po natin na ang layunin o dahilan kung bakit tayo ay narito. Kasi malimit po natin na tinatanong o inaalam ano ba yung kabuluhan, ano ba yung layunin ng aking buhay. Bakit ako narito? Ano bang aking purpose? Ako ba ay purposeless? Ako ba ay walang direction o pupuntahan? Kaya napakainam po na alamin po natin kung ano yung ating pananaw. Hindi po tayo tulad ng pananaw ng iba na tiyatawag po natin na ang kanilang tingin sa kanilang sarili ay yung bagay na sila ay nagkataon lamang na may silang o kaya tiyatawag natin parang sabi nga na evolution by nagkamali, nagkaroon ng tatawag natin pagbabago kaya nagbuo ang tao. Pero base po sa talata na ating binasa sa Isaiah 43 verse 7 ay nagpapakita na tatawag natin mayroon man lumalang at mayroon nilalang. At ang nilalang ay walang iba kundi ikaw at ako. Tayong lahat ay nilalang ng Diyos. Kaya sabi nga po doon sa Genesis, in the beginning, God created the whole world. So, nilikha niya ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya, ibig sabihin ay meron po tayong origin. Kaya lang, tanong ay, ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo nilikha? Kaya kung maalala po natin maging sa Genesis chapter, chapter 1, verse 26, nang sinabi doon ng nilikha ng Diyos ang tao. Kaya sabi doon sa chapter 1, verse 26 ay pagkatapos likhain ng lahat ng sinabi niya, sabi rito, ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin, siya ang mamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop maging maamo at mailap o malaki o maliit. So diyan, nung nilikha ng Diyos ang tao, ay nilikha niya ayon sa kanyang uwangis. So ibig sabihin, ang tao taglataglay niya ang wangis ng Panginoon, kanyang kadakilaan, yung tiyatawag natin spirituality. Kaya lang ay, sabi nga, nalito ang tao, kaya patuloy na namuhay sa tiyatawag natin kasalanan. Pero dito ay muli natin titignan o bibigyan pansin, bakit ka tayo narito? Ano bang layunin? Hindi naman tayo basta nilikha ng Diyos na walang kadahidahilan o walang layunin. So, maliwanag po ang sinabi po riyan sa Isaiah 43, ay verse 7, ulitin natin, sila ang aking bayan at aking silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So, napaka simple po yung sinasabi riyan na ang layunin o dahilan kung bakit ikaw na riyan o ako'y narito, tayong lahat ay narito upang bigyan karangalan. Sa English po sabi doon, ito glorify God. Tayo po nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi nga po natin sa malimit kong binabanggit sa pagtatalakay sa kasalanan, sabi nga doon na tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil sa ating pagkakasala, ay hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ano pong dahilan? Ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ay dahil sa tiyatawag po natin kasalanan. Kaya wala. Walang tiyatawag natin nakaabot. Kaya nawala yung layunin na tiyatawag natin ang tao ay dapat kanyang papurihan, sambahin, luwalhatiin ang Diyos. Kaya titignan po natin maging si Haring Solomon, sabi nga, sa aklat po ng Ecclesiastes na sinasabi niya na ang katungkulan. Tingnan po natin mga ngaral, chapter 12. At sabi po doon, chapter 12, tingnan po natin, verse 13. Sabi po riyan, ay tiyatawag natin, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mautos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So naintindihan ng sumulat ng mga aral ng layunin ng tao bagamat siya ay tiyatawag natin na itinuring na malakas, matibay, makapangyarihan, ngunit kanyang sinabi ng ating katungkulan bilang nilalang ng Diyos ay tiyatawag po natin na ay sundin isabuhay ang kanyang kalooban. Kaya sabi nga po riyan sa verse 13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Okay. Sa pagsunod po natin sa kalooban, sa kautusan ng Diyos, ay siya po ang siyang niluluwalhati po natin. Kaya maging nga ang ating Panginoon Jesus ay kanyang binigyan pansin ang bagay na ito. Kaya kung papansin po natin sa aklat po ng Juan, chapter 13, verse 17, ano po? Juan, buklatin po natin ang Bible natin. Ako'y nagbubuklat. Sabi po riyan, 1:13 verse 17. Yan, ayan. Kung naunawa ninyong mga bagay na ito at iyong gagawin, mapapalad kayo. So, kung papansin natin, sinabi ng ating Panginoon Jesus na dito ay kung maintindihan natin kanyang kalooban. Kaya sabi, kung simulan po natin sa verse 15, binigyan ko kayo ng mga halimbawan at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon ni sinugo kaysa nagsugusay. Kung maunawaan ninyo ang mga bagay nito ay yung gagawin at mapapalad kayo. So mahalaga na binabanggit ng ating Panginoon Jesus ang kanyang pagtuturo ay mahalaga yung tiyatawag natin pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya dito ay tinatawag natin pinapakita ng ating Panginoon Jesus na kailangan po natin sundin. Maging si Apostle Paul ay kanyang binabanggit din. Kung di po tayo nagkakamali sa 1 Corinto chapter 10 verse 31. Sorry. Kaya nga, kung kayo'y kumain o uminom, anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So, hindi lang pala sa tatawag natin pamumuhay, hindi lang sa pang-araw-araw, dahil malimit po natin binabanggit, halimbawa yung 10 kautusan ng Panginoon ay kanyang binigay na kung hatiin po natin, na sinamarize ang ating Panginoon Jesus sa dalawa, yung unang bahagi ay para sa Diyos, alam po natin yung ating dapat gawin o pag-ugali na tayo po ay sumunod sa Kanya. Then yung panglima hanggang sa 10 ay ito yung tinatawag natin ugali natin o yung tinatawag natin relasyon natin sa ating kapwa. Kaya binabanggit yan sa talata na nakikita po natin na dapat po natin isa buhay. Kaya sabi po riyan sa unang Corinto chapter 10, verse 31, kaya nga, kung kayo'y kumain. So, hindi lang po sa pakikisalamuha, kundi maging sa pagkain o kaya inumin, sabi niya, o anuman, ang ginagawa ninyo, gawin ninyo sa ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So, alinman bagay, anuman bagay na ating ginagawa sa buhay ay ang Diyos ang siyang dapat maluwalhati o kaya may taas. Naalala ko, nung ako'y dumaan sa isang lugar kahapon dahil tayo po ay naghatid ng isang kapatid na may karamdaman patungo po sa ospital na hindi ko alam. Yan. Hinatid po namin siya sa lugar ng Southern Isabela Medical Center at first time ko makarating at hindi ko alam, liblib pala yon. Then meron kami nadaanan na sa isang compound na tinatawag natin isang relihiyon at nakalagay dun sa harapan ang kanilang pagpupunyagi dahil isang member nila ay nakapasa. So, ibig sabihin, proud na sabihin. Kaya ito isang pagpupugay. Pero ang sabi po riyan, ay dapat anuman ang ating gawin ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na masama na isulat mo.

mo, ibandera mo dyan na si ganitong tao ay nakapasa at ganito. So, sabi rin, anuman yung ating gagawin? So, tanong ko, ang Diyos ba ang napupurihan sa mga ganong klaseng bagay? So, ito po ay hindi. Kaya sabi nga dyan, ay tiyatawag natin sa talata, ay talagang very conservative na sinasabi niya, kahit sa pagkain, uminom, anuman yung ginagawa, ay dapat ay sa kararangal ng ating Panginoon. Isa tao ay gusto niyang parangalan, malimit ang kanyang sarili. Ang tao ay gusto niyang siya ay maluwalhati o kaya makilala. At totoo po yan sa ating buhay, iyan pong kanilang ginagawa. Karamihan sa atin ay gusto natin tayong lahat ay makilala ng sinuman. Pero sabi riyan, sa lahat ng ating ginagawa, kaya sabi ko nga, paging sa pagkain, pag-inom, anuman yung ating ginagawa, dapat ang Diyos ang siyang nabibigyan ng karangalan. Kaya ano pa? So, sa madaling sabi, wala tayong ibang layunin. Maging sa radyong ito sa Ignite Radio ay walang ibang layunin. Hindi upang itaas ang mga nangangaral sa programang ito o sa mga programang inapapakinggan. Upang kami makilala na may alam, makilala na kami may kamalian, hindi. Ang layunin ay upang papurihan, maluwalhati ang ating Diyos. So, yun pong dahilan kung bakit tayo po ay mayroon Ignite Radio. Dahil alam po natin na, totoo nga na wala ka naman tiyatawag natin na yung iba ay gumagalaw dahil mayroon silang tiyatawag natin kabayaran. Yung iba, no? Gumagalaw dahil may bayad. Halimbawa, magtatrabaho yung tao para may bayad. Pero sabi nga riyan, hindi ko sinasabi kasalanan ang magbayad. Maganda kung mayroon. Kung wala, ay okay lang. Pero pinakalayunin po natin sa lahat ng ating ginagawa ay bigyan karangalan ang Diyos. So, ang tanong ngayon, kung papapurihan po natin ang Diyos, bibigyan natin karangalan sa ang Diyos sa ating pagkain, sa ating pag-inom, sa lahat ng ating ginagawa, sa iba't ibang aspeto ng buhay, ay pwede po natin bigyan ng karangalan ng Diyos. Sa paanong paraan? Tingnan po natin sa bagong tipan pa rin sa Mateo, chapter 5, verse 16. Sabi po riyan sa Mateo, chapter 5, verse 16, gayon din naman dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So, binabanggit yan sa talata na tayo daw ay magliwanag. Ibig sabihin ay makita yung ating ginagawa. Ano yung ating ginagawa? Makita nila ang iyong mabubuting gawa. So, ibig sabihin, gumagawa tayo ng iba't ibang bagay. Ulitin ko, hindi sa kapurihan, hindi sa ating sariling kapakanan, kundi para sa kaluwalhatian ng tao. Kaya naalala ko kahapon, sabi ko kanina, na may inhati tayo isang kapatid sa nagpa-check up ngayon dahil malayo nga. Sabi doon ay tiyatawag natin, hinatid natin. Hindi po para sa anuman bagay, kundi ito po ang nais ng Panginoon na tiyatawag natin na damayan ang mga taong nangangailangan. Tumulong, hindi po sa ating sariling kapakanan. Kaya, yan po sabi niya, kaya dapat daw magliwanag dahil sa ating pamagitan ng ating mga gawa. Kaya dapat, sa ating mga gawa ay ang Diyos ang siyang dapat mabigyan ng kapurihan. Maging sa unang Pedro, chapter 1, verse 2, ay sabi po riyan, verse 2, kayo, hinirang ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Jesucristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. So, binabanggit dyan na tayo daw ay magiging masunurin. Ano? Masunurin po tayo. Mayroon mga taong inaangkin na sila'y mananampalataya o inaangkin na sila'y manggagawa, pero sa tingin po natin, hindi po natin husgan, pero obserbasyon lang naman, ay hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Bagkus, sila naglilingkod sa kanilang sariling kalooban, sa kanilang sariling kapakanan, o sa ibang tao.

Panginoon. Kaya lang ay nakikita ko sa ibang lugar, hindi naman sa lahat, kung sinabing ang oras ng pagtitipon ay 9 o'clock, 9 a.m., alas 9 ng umaga, dapat pag alas 9 ay naroon na sila at tiyatawag natin magsisimula ng gawain. Mayroon mga tao na tiyatawag natin, saka lang sila uupo, saka lang sila sasama pag dumating yung kanilang kinikilalang tao. Para mayroon silang tiyatawag natin gustong mabigyan kapurihan, ma-impress yung tao, hindi ang Panginoon. Kaya mayroon mga taong ganun na sumasama sa mga gawain, hindi para sa kapurihan ng Panginoon, kundi upang purihin o paluluwalhatiin o kaya inspire naman yung darating na tao. Kaya dito po nakikita po natin, marami ang nag-akala na sila'y lingkod ng Diyos, sila'y sumasama sa gawain ng Diyos, ngunit sa katotohanan ay hindi ang Diyos ang nagbibigyan kapurihan sapagkat ang kanilang layunin ay hindi purihin ng Panginoon, kundi ma-impress yung taong kanilang hinihintay. Sana huwag po tayong ganon. Ano po? Kaya nakikita po natin sa katotohanan na binabanggit sa banal na sulatan ay dapat pag oras ay oras, magsisimula. Kaya nangyari po ay tinatawag natin na nagsimula tayo sa pag-aaral at nag-discuss habang hinihintay po natin yung taong darating na kanila pinaka-main bisita. Kasi paghintay mo ay na-late nga dahil malayo yung aming pinuntahan na lugar, liblib. At lumakad kami sa kabundukan. Mahirap nga, sabi ko, mahirap pupunta. Kaya, pero andun na kami, kaya sabi ko nga nung kami nag-start, then na-late sila ng isang oras. Kaya sabi ko, eh kung hindi tayo nagsimula sa gawain, ibig sabihin, nakatunga nga. Ay tatawag po natin wala kang magawa sa loob ng isang oras. So, salamat at meron na kiibahagi sa pag-upo. Kaya sabi ko, ay umupo kayo at tayo ay mag-aral habang hinintay natin yung main speaker. Ayan. So, napakainam na nakita po natin mayroong mga taong tatawag natin umupo at nakinig. Ibig sabihin ay kanilang binigyan pansin ang dahilan kung bakit tayo naroon upang mag-aral sa salita ng Panginoon. Hindi lang upang mag-aral, kundi pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi nga riyan sa Marcos, kung titignan po natin, chapter 9, verse 8, ano po? Marcos, chapter 9, verse 8, ay po sinabi po riyan. 9:8. Marcos, saan ka na Marcos? Okay, na yun. Marcos, chapter 9, verse 8. Wala. Kaya sabi po riyan, pagdaka tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala silang kasama roon kundi si chapter 8 yung aking tinignan. Chapter 9, yan. Marcos chapter 9, verse 8. Yan. 9, okay. So, 9:8, so sabi po riyan, tatawag natin, tumingin ang mga alagad sa paligid nila, nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. So nakikita po natin diyan ay nakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So ibig sabihin kinilala. So kung papansinin po natin ang background ng bagay na yan ay nakita nila yung po paano nila nakilala. Sabi po kasi diyan sa mga naunang talata ay nakita nila, verse 4, nakita ng tatlong alagad si Moses at Elias at nakipag-usap kay Jesus. So dito ay nakita natin na mismo yung dalawa ay nakipag-usap kay Jesus at nakita po natin parang sinasabi nga doon ay kinilala ni Moses at ni Elias dahil si Moses ay nagre-represent ng lumang tipan o kautusan habang si Elias ay nagre-represent sa mga prophecy na nakipag-usap kay Jesus at pagkilala kay Jesus. Kasi sabi doon, maging sila ay kumilala. Nagpailalim kay Jesus, hindi natin mababasa exactly na ganun, pero iyon po yung ating basa na siya po itatawag po natin na kinilala ng dalawang magigiting na lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Kaya kung tatanungin niyo ako paano nila nakilala na yun ay si Moses at si Elias, hindi ko alam. Ngunit ang Diyos ay makapangyarihan at wala pong tatawag natin may tatagot at kilala at si Jesus din ay tunay na Diyos. Okay. Sa Lucas chapter 7, verse 16.
Simula ko na sa verse 15. No

0: po ito at nagsalita at sinabi, siya ay nagbinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng mga takot ng lahat, sila ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating na sa atin ang isang dakilang propeta, nilingap ng Diyos sa kanyang bayan. So dito ay nakilala na kung sino si Jesus. So ibig sabihin, paano tayo makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? So ibig sabihin, pagkilala kung sino si Jesus. Una, sino ba si Jesus? Sabi nga po natin, siya ay tunay na Diyos na nagkatawan tao upang tayo kanyang iligtas at siyang ating dakilang manunubos, siyang ating Panginoon. Kaya siya ay ating tinataas. Hindi po kung sino-sino man. Hindi po yung mga tao dyan na nangangaral, kundi tayo nangangaral upang makilala, sambahin, luwalhatiin ang ating Panginoon Heso Kristo. Pwede rin natin papurihan ang ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Kung papansinin po natin dito po sa Lucas 17, ano po? Lucas 17 verse 7. 7 at hanggang sa 18 kung papansin na po natin, okay. So dito ay mahaba, pero ako na lang, simulan ko na lang sa chapter 17 verse okay. 11 pababa. So ang background nito, itatawag po natin, mayroon yung sa paglalakbay ng ating Panginoon Jesus. Diyan po patungong Jerusalem, sabi doon, siya nakarating sa Samaria at Galilea, chapter 17 verse 11. Nang pumasok siya sa roon, ay sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo, humiyaw ng Jesus. Sabi niya, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, sinabi niya, humayo kayo at ipakita sa mga saserdote. At samantalang sila naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siya, siyang sumigaw na nagpupuri sa Diyos. Verse 16, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito'y Samaritano. Verse 17, sapagkat hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? 18, wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhan ito. 19, sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka, humayo, sa iyong lakad pinagaling ka ng iyong pananalig. So, dito po ay maliwanag na pwede po natin luwalhatiin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagiging, tiyatawag po natin, mapagpasalamat sa ating Panginoon. Malimit po sa atin ay tayo po'y reklamador. Ito po'y katotohanan na nangyayari po sa ating buhay. Malimit sa atin ay magaling magreklamo, hindi kontento, o kaya tiyatawag po natin na wala, sabi nga natin, wala satisfaction. Kaya hindi napupurihan ng Panginoon. Hindi na luluhabi. Ngunit pag ikaw, ako, ay natuto na marunong magpasalamat kahit sa maliit na bagay, ang Diyos ay siyang nabibigyan ng kapurihan. Kaya ang pag, yung ating, sabi nga kanina, yung binasa, sa alinman gawin natin, kumain, uminom, at anumang yung gawin, ay dapat ang Diyos ang siyang mapapurihan. Kaya dapat sa atin din, mga bagay na ginagawa sa buhay, pag tayo po'y marunong magpasalamat, ang Diyos po ay siyang nabibigyan ng kaluwalhatian sa ating buhay. Kaya kapatid, ikaw ba ay marunong magpasalamat? Ikaw ba ay nagpapasalamat sa lahat ng bagay? Kasi sabi nga, sa lahat ng bagay magpasalamat. Kung minsan napakahirap naman, pag may dumarating na problema, sabi natin, why Lord? Pero sabi niya, magpasalamat tayo sapagkat kung may darating na pagsubok, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya dapat marunong tayo magpasalamat. Kaya sabi nga, every moment, every time sa ating buhay, halimbawa lang, pag tayo gising sa umaga, sabi natin, Lord, thank you for this new life. Then, bago matulog, sabi natin, Lord, salamat sa buong isang araw. Ako yung magpapahinga naman kay salamat. Bago kakain, Lord, thank you for this food. Diba? Halimbawa. So, ang point ko, sana hindi lang naman tiyatawag natin maging attitude natin na bukang bibig yung mga bagay. Kailang, pag tayo nagpapasalamat, dapat ay tiyatawag natin na totoo yung ating puso't isipan sapagkat alam ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso't isipan. Kung sa tao ay pwede kang pasalamat na Pakunwari, pwede yon. Pero sa Diyos, hindi. Alam, batid ng Diyos ang ating buong katauhan. Kaya sabi ko, dapat sincere tayo sa ating mga tatawag na pagpapasalamat sa Diyos. Kaya, anong ating layunin? Yung ating main topic upang bigyan karangalan ng Panginoon. Kaya pag tayo nagpupuri, nagpapasalamat, ay dapat ang Diyos ang siyang may taas o maluwalhati. Okay, ano pa? Dito sa Lucas pa rin, chapter 23. Lucas chapter 23, verse 47. Ano po? Dito sa verse 47, sabi po riyan, nang makita ng kapitan ang nangyari, siya nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Dito po isang katotohanan ng ating Panginoon Jesus ay naipako sa krus at siya ay, sabi natin, pinahirapan, niyurakan, talagang siya ay idinown. Ibig sabihin, talagang ang tingin sa kanya ay isang kriminal na kalunos-lunos ang kanyang karanasan sapagkat base po sa narinig po natin na background, pag ang tao ay ipapako sa krus sa kanilang panahon, hindi lang ito hinahataw kaya hinampahampas. Hindi lang ito tiyatawag natin dinuduran, kundi talagang lahat ng paghamak sa isang tao ay kanilang ginagawa. Dahil siya itinuturing na tiyatawag natin marumi at taong karapat dapat na patayin. Then masaklap pa pag ikaw ay papako sa krus base po sa ating narinig ay inaalis po ng lahat ng kanyang saplot. So ibig sabihin talagang hayag. Kung isipin po natin, tayo nga na lang na buhay ay tiyatawag natin pag ikaw ay mawalan ng damit. So, anong ginagawa? Tumatakbo yung tao. Pero dito nang namataan, doon ang ating Panginoon Jesus ay naipako sa krus. Nakita ng kapitan, sabi riyan, siya ay nagsabi ng katotohanan. Ano yung katotohanan na yung kanya sinabi? Tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Siya ay nagpuri sa Diyos dahil nakilala niya, alam niya si Jesus. So, ibig sabihin sa ang pagsasabi ng katotohanan. Pagsasabi ng katotohanan ay nakapagbibigay kapurihan sa ating po. Kaya sabi ko, kumisan, ang pagbibigay ng patotoo sa ating kapwa patungkol sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, ang Diyos ang siyang nalulalahati. Hindi po tayo, kasi mayroon yung iba, tiyatawag natin na pag sila nagbibigay ng testimony, gamitin pa natin testimony, ang tinataas nila ang nagiging bida ay sila. Simula na ako'y sumumpalataya, sumunod sa Panginoon, ganito ng aking buhay, maraming pangyayari, maraming pagbabago, parang gano'n. Pero ang pagbibigay ng patotoo, tiyatawag po natin testimony, kung tutuusin, pagsasabi ng totoo, ang Diyos ang siyang naluluwalhati. Simula ng tayo ay sumunod sa ating Panginoon Jesus, ay tayo po'y natutong mabuhay. Kaya sabi ko nga, yung aking dinidiscuss last Sunday, dito sa church ay tinatawag natin ang bunga ng Espiritu Santo sa atin na malimit natin binabanggit na we have the Spirit, yung Espiritu Santo ay mayroon, makapangyarihan. Ngunit, ang problema ay hindi nakikita ang bunga. Kaya sabi nga, ang first fruit of the Spirit is love. Kaya lang, marami naman nagsasabi sila'y mananampalataya pero ang mayroon sa nila ay pagkapuot. Kaya, maging sa ating po, ito ay isang tiyatawag po natin pag-amin sa ating buhay. Hindi sa lahat ng panahon o pagkakataon tayo po ay nasa mabuting mood sa buhay. Meron po mga pagkakataon o pagsubok na dumarating. Ang dumarating sa ating puso ay tiyatawag po natin yung galit o kaya pagkapuot, pagkaya mo. Ngunit pag maalala mo na ikaw ay kasama ng Banal na Espiritu, napapawi po yung tiyatawag natin galit o puot sapagkat ang mayroon sa iyo ay ang Espiritu. Ibig sabihin, dapat ang lalabas, manaig sa buhay ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang bunga ng Espiritu na pag-ibig. Kaya sabihin po natin ang katotohanan. Okay? So dapat tayo ay tiyatawag natin maging isang totoo na mananampalataya. Yung ating sinasabi ay pawang katotohanan. Kaya sa pagtuturo ko po ng mga kabataan ng Saturday, dahil tayo po ay nag-train ng mga kabataan sa pangangaral, sabi nga po natin ay pag kayo ay nangaral, ang sasabihin ninyo lamang ay pawang katotohanan. Huwag kayong mang bola-bola. Kasi marami ngayon ang nangangaral na maraming istorya. Istorya na hindi naman totoo. istorya na narinig lamang, eh hindi dapat. Kaya dapat pag tayo nangaral ng salita ng Panginoon, yung totoo lamang, kaya mas maganda na tayo ay mag-quote sa banal na salita ng Biblia. Okay? Ano pa? Paano natin papurihan ng Panginoon? Kaunti lang po yung lesson natin ngayon. Ha? Paghayag ng katotohanan. Then dito po sa aklat ng Juan, chapter 21, verse 19. Ano po? Sabi po riyan sa chapter 21, verse 19. Yan, hanapin ko. Para sa ganun, mabasa po natin. Okay, simula ko sa 18 na lang. No? Juan, chapter 21, verse 18 to 19. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan ka man, saan man hindi mo ibig. Sinasabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro at gayon, mapaparangalan niya ang Diyos. Napakahirap naman ito. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. So, dito po ay isang katotohanan na mahirap tanggapin. Dito po na mahirap tanggapin ang katotohanan na ito. Dahil sabi niya ng Panginoon, ng banal na kasulatan, sabi niya, nung ikaw bata pa, sabi niya kay Pedro, ay nagawa mo ang gusto mo. Nagawa mo ang ibig mo. So, ibig sabihin, ikaw ang nasusunod sa iyong buhay. Okay? So, realidad po yan, ano? Nang tayo nabuhay sa ating kabataan, kalakasan, itong buhay ko eh. Masaya ako dito. Ngunit, pag ikaw ay sumampalatay at sumunod sa ating Panginoon Jesus, sinabi niyan kay Pedro, si Pedro ang kausap niyan eh, na dahil siya ay sumunod kay Jesus at sa kanyang pagsusunod sa ating Panginoon, ay malaki ang mangyayari sa kanya. Nasabi riyan, ay tatawag natin na hindi na niya magawa, kundi kung ano lang gustong gawin ng tao. So, ibig sabihin, siya'y taong tatawag natin sa paglilingkod sa Panginoon, marami siyang maranasan na kahirapan. Ang paglilingkod sa ating Panginoon ay may kalakip na sakripisyo, dapat natin tandaan. Marami ang tatawag po natin mga taong mga nangangaral ng hanap lamang ay karangalan o kaya kayamanan, na sila ay tatawag po natin na makilala. Pero hindi dapat. Sinasabi riyan, nang sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, sa iyong pagsunod sa akin, ito ang mangyayari sa iyo, yung bagay na ikaw mamatay dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tanong natin kumisan, are you willing to die because of your faith? Dahil sa iyong relasyon o ugnayan sa ating Panginoon. Madaling sabihin yes. Pero pag dumating sa punto ng kahirapan, kuminsan ay tumatalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Marami tayong kilala na nagsasabi, katawag natin, sila'y lingkod ng Panginoon. Ngunit nung wala nang matanggap sa kanilang buhay, medyo nahirapan sila sa buhay, sabi nila wala kaya sila'y tumigil. Pero sinasabi ng Panginoon Jesus kay Peter na sa iyong pagsunod sa akin, ikaw ay mamatay sa paglilingkod sa akin. Kaya sabi nga ni Apostle Paul din, for me to live is Christ and to die is to gain. Philippians chapter 1, verse 21. Kaya sinabi na ng Panginoon kay Peter, bagay na mangyayari sa kanya, sa iyong pagsunod sa akin, ikaw ay mamatay. Are you willing to die for the Lord Jesus Christ? Kaya sabi na iba, it depends. Pero dito, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, sana tayo, ikaw at ako, ay mamatay na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo mamatay dahil sa aliman bagay, kundi na mamatay tayo dahil sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya sabi naman mga pilosopo, di punta kayo dun sa mga area ng walang mananampalataya o kaya sa Muslim. E sa pagbabasa ko po ng mga tiyatawag po natin mga missionary journey ng mga tao sa mga ibang aklat ay iba't ibang istorya ang nangyari kaya kung bakit lumaganap daw ang Kristyanismo sa iba't ibang lugar. Mayroong mga missionary na nauna, sabi nga, ay tiyatawag natin na ay namatay ang kanilang asawa, anak, ganon. Kaya, pero sila'y nagpatuloy sa tiyatawag natin paglilingkod sa ating Panginoon. Tulad po, naalala ko si William Carey, no? Kabisado po yan na siya naging isang misyonaryo sa lugar po ng tiyatawag po natin China, kung di ako nagkakamali, sa aking pagkaunawa, itiyatawag po natin. Nang siya ay pumunta doon, kasama kanyang family, namatay ang kanyang mga ibang anak sa paglalakbay dahil sa paglilikod sa ating Panginoon. Pero siya ay nagpatuloy at siyang pundahilan kung bakit marami po ang tiyatawag nilang mga mananampalataya sa lugar po ng China. Kailan tawag sa nila, tiyatawag natin mga hidden, nakatagong mga Inglesia dahil sila ay hinuhuli. So, yun po isang katotohan din. Then, kaya napakahirap po magiging isang lingkod. Meron pa nga, sabi nga sa, dito po sa bahagi po ng Nueva Vizcaya, naalala ko po. Ito po ay share ng isang kaibigan po natin, lumaki sa isang tribo. Ang tribong ito ay tawag nila sa kanila Kalanguya. So sa lugar na yon sa kanila, ayon sa kanyang istorya, na istorya ng kanyang tiyatawag natin lolo, yung mga misyon, no, unang na missionary na pumunta doon sa lugar na yan ay tiyatawag natin pinatay ng tribo sa lugar na yan. At alam niyo kanilang ginawa, pasensya na, ay kanilang pinatay at kinain. At yung kaibigan ko yon, sabi niya, isa yung aking lolo na kumain sa lugar, panahon na yun. Kaya ngayon, yung kaibigan natin po yon ay siya po isang Bible translator. Hindi ko na po alam kung saan siya. Ano po? Kaya, ang point po natin ay napakasaklap, napakahirap na isang mananampalataya ay dumanas ng ganong klaseng kapi at buhay, kamatayan sa kanyang buhay. Ngunit siya naglingkod sa Panginoon. So, ang point ko dito ay, are we willing to die sa pagsunod natin sa ating Panginoon? Kaya, willing ba tayo? Tulad ni Apostle Paul, siya willing na mamatay. Sana, ganun din tayo na anuman ang mangyari, hindi po tayo aatras sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano ba? Na layunin natin para mapurihan ang Panginoon sa ating buhay. Sabi po riyan sa Gawa, chapter 13, verse 48. Ano? Gawa, chapter 13, verse 48. Ayan, 13, 48. Ano ba? Okay. So, sabi riyan sa verse 48, Gawa 13, 48, nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya ay sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. So, kung papansinin po natin, dyan po sa talatang yan, 13:48, pababa, kung babasahin po natin, inihayag ang katotohanan, ipinangaral ang Panginoon Jesus at sila nga'y naging masunurin sa ating Panginoon Jesus. So, sa madaling sabi ay, dapat sa ating buhay ay tayo nagiging masunod. Sabi nga ng ating Panginoon, if you love me, obey my commandments. So, if we love God, if we love Jesus, means sinusunod po natin, hindi dahil sa mayroon pong kabayaran, mayroon kapalit, o ano pa man, kundi sabi riyan, upang mapapurihan ang ating Panginoon. So, yun po dahilan. Kaya, ang ating ulitin ko, pinakalayin, maging itong ating ginagawa ngayon sa radyong ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Bakit ka nakikinig? Para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi po yung kapurihan ng sino man, ano pa man, nagpapagal si kapatid na Eliezer, napagbabantay dyan sa computer, ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya dapat po natin isipin yon. Dahil gusto po natin sundin ang kalooban ng Panginoon. Meron pa isang talata kung papansinin po natin. Sabi po riyan sa Roma chapter 4 verse 20 ata, kung di ako nagkakamali. Sabi po riyan, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig, pinuri niya ang Panginoon. So ibig sabihin, talagang tumitibay, nagiging maayos sa kanyang pananalig, para kaya nagpapatuloy kaya sumusunod. Kaya na, wag lang din tayo na sabi natin, walang atrasan, kundi dapat tayo patuloy na sumusunod sa ating Panginoon Jesus Kristo sa ating buhay na siya'y ating luluwalhatin. Okay, so yun po yung mga bagay na pwede nating gawin upang maluwalhati ang ating Panginoon. Ano naman kaya sa loob ng church? Pwede ba natin maluwalhati ang Panginoon? Sabi nga ng isa, itatawag po natin na sabi nga na Paul, kung maalala po natin sa aklat po ng Korinto, nahati ba ang Diyos? Sabi nga ni Paul namatay ba ako para kay maligtas? Hindi. Kaya ang hinahanap ni Apostle Paul sa mga nananampalataya, itatawag natin dapat tayo ay meron bilang mga mananampalataya, hindi po nagkakagatan, nag-away-away. Dahil sa, yung iba, itatawag po natin na ganito sila, ganito kayo. Kaya naalala ko po yung isang yumaon ng tiyatawag natin debatista ng Church of Christ. Sabi niya sa akin, nung first time na kami ay tanong niya sa akin ay kanino ka ba nabibilang? Sabi niya, binigyan ng pansin yung mga iba't ibang pangalan na kakilala na nangangaral, mga established na mga tao, sabi niya sa akin. Saan ka ba doon? Sinong kasama mo? Eh sabi ko ay, Brad, ako, iisa lang naman nabasa ko sa Bible na itinayo ni Jesus. Iisang iglesia. Ang kanyang itinayo, hindi naman sinabi tayo ng marami. Isa lang. Kaya sabi sa akin na, okay, magkasama tayo. So, ang point po natin ay, ang hinahanap ay tiyatawag natin, yung tanong niya sa akin ay binigay niya na atin yung tiyatawag natin pagkahati-hati, pagkabahabahagi. Kasi sabi na iba, kayo conservative, yung isa liberal, kayo ay one covenant, yung iba yung marami covenant, yung iba yung tiyatawag natin one cup, many cup, etc. So, yun pinag-awayan ng mga karamihan. Kaya, minsan nga, sabi ko sa inyo, minsan may nagtanong sa akin, sabi nila, kayo ba ay one cup o many cup? Sabi sa akin. Alam ko naman yung tanong. Kaya lang, medyo pilyo tayo kung minsan. Minsan lang naman. Sabi ko sa kanya, itiyatawag natin, pag kami nagkaharoon ng Santa Cena, ay isa naman yung aking pinag-inuman. So, kami tig-isa. Kaya sabi ko, one cup ako. Isang kopa yung aking pinag-inuman. Pero yung idea nila, itiyatawag natin yung isang kopa, doon lahat kayo iinom. So, yung ibang discussion niya. Pero point ko, ang mahalaga doon, tayo ay itiyatawag natin nag-observe ng Lord's Supper. So, tayo po iminom ng katas ng ubas at tinapay na walang libadura. Iyon po mahalaga. Pero sabi ng iba, binibigyan na pansin yung mga ganon. Kaya nagkaroon ng pagkahiwa-hiwalay. Pero dito po sa Roma, chapter 15, verse 6 to 9. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon na Jesucristo kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din, din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala sa natapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka, at ang mga hintil naman ay nagpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag ayon sa sinabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hintil at awitan ko ang iyong pangalan. So dito po sa talata na aking binasa ay nagpapakita na sabi ni Apostle Paul ay kung maaari tiyatawag natin magkaroon po tayo ng pagkakaisa, unity, hindi po yung pagkaisa-isa. Kasi marami ang tiyatawag natin naghahanap ng pagkakaisa-isa. Kailangan ang kanilang tinitingnan ay yung tiyatawag natin diferensya ng bawat isa. Nagkakaroon ang tiyatawag po natin na sila ang nagiging judge na sabihin itong taong ito hindi, iba yan, yan. Kaya nakikita po natin, hindi po napupurihan ng Panginoon. Dahil sabi nga natin, mayroon po ako na-meet last time sa bahagi po ng Nuevo Vizcaya dahil ako po naglakbay last Sunday ng gabi, hapon. Na-meet ko po yung isang dati kong kasama sa school at siya po ay isang lingkod ng isang grupo ng isang denominasyon. At isa po yung aming school na pinanggalingan, kaya sabi ko sa kanya, nang kami nag-college, tinanong ko siya, kumusta na kapatid? Sabi ko, ito, saan ka ng destino? Dahil siya nga po isang pastor, pastor siya ng isang grupo. Sabi ko ay, doon pa rin, anong grupo ka? Tinanong ko yung grupo dahil nahati sila. Yung grupo ng tiyatawag natin UM, saka GM, ayan, hindi ko nasabihin. Parang, yung UM, kasi yung UM sila ang dati, tiyatawag natin na original na grupo, kaya lang yung isa ay humiwalay, nahati yan. Naging dalawa, kaya UM at saka global yung isa. No? So, ang point ko dito ay, sabi ko ay, paano? Yung iba, kilala ko, kilala namin yung ibang humiwalay, kaya sabi niya ay, ang punto lang niya, pang sagot sa akin, sabi niya ay, hindi balik kahit sila humiwalay, si Kristo pa rin kanilang ipinapahayag. So although alam ko na mayroon silang labanan o hidwaan, pero gusto ko yung point niya. Nasabi niya ay, hindi bali, si Kristo pa rin kanilang pinapangaral. So, binigyan niya diin yung word na dapat ay sila'y magkaisa. So, as a Christian din sa atin, sa Church of Christ, ang dapat natin tignan din ay sino ba ay napapangaral sa loob ng ating bahay-sambahan, sa ating pagtitipon, baka iba na na itataas. Eh, dapat tayo ay nagkakaisa, sama-sama upang papurihan ang ating Panginoon, Jesus Christ. So, ibig sabihin, if we maintain unity in our fellowship, we glorify God. Pero pag tayo meron tiyatawag na hidwaan, pagitan, labanan, debatihan, hindi po ang Diyos ang siyang nilulahati. Ano pa? Ito po yung isang bagay na maganda rin. Makikita po natin sa 1 Corinto, chapter 6, no? Verse 19 and 20. Medyo sabi po rito sa 19, hindi ba niyo alam na iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? At inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga kahit gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Okay. So, ibig sabihin kung papasin po natin para maparangalan ang Panginoon, dapat i-maintain po natin ang kadalisayan o tinatawag natin purity ng ating katawan. Nasabi ko po riyan, ang ating katawan ay dapat ito ay templo ng Diyos. Pag sinabi natin templo ay mayroon kabanalan na ibig sabihin hindi dapat madungisan yung ating katawan. Na hindi po natin dapat gamitin yung ating katawan sa mga gawain walang kabuluhan. So, dapat ano ba yung binabanggit dyan? E sabi nga kung itataas po natin yung aking binasa ay huwag na tayong gamitin yung ating sarili sa mga bagay na kontra sa kalooban ng Panginoon, yung ating lumang pagkatao. Kaya dapat yung ating sarili ay para lamang sa Diyos, hindi na sa mga walang kabuluhan. Ano po? Kaya dapat po natin bigyan diin at mayroon nga nagkomento, sabi niya ay, paano naman yung iba na naglalagay ng tato ng kanilang katawan at bibigyan bang kapurihan ng Panginoon? Although wala po tayong makikita at mababasa na nagsasabing masama, bagamat sa Old Testament ay binabanggit na huwag kayong magpatatak. Ano po? Pero ang itake po natin, dahil pagkahaiba ng pananaw ng iba, sabi ko, bakit iba nagpapalagay sila ng mga tato upang kanilang ipagmayabang? Iba ay gano'n, yung arts, sabi kaya, kung napanahon po ng maunang panahon, ay sa atin po, ay nung nausok po yung agila-agila na tiyatawag natin tatak, kaya tinatatak po doon sa dibdib, pinagmamayabang, kaya noon panahon na yan ay tiyatawag natin na uso ang hubad, lumalabas at nakikita yung tatak na agila sa kanilang harapan o kaya sa likod, na sila daw ay parang siga. Parang sinasabi doon ay tiyatawag natin upang sila ay mabigyan ng karangalan. Pero sabi ng Biblia, huwag sana natin dungisan, huwag sana natin rumihan yung ating katawan. Gamitin natin para sa kapurihan, kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesus Christ. So, isa pang verse. Bago po tayo magpata, dalawa na lang. Dito po sa Epeso, chapter 3, kung titignan po natin, Epeso, chapter 3, verse 21. Sabi po riyan sa Epeso, chapter 3, verse 21. Okay. Sumakanya ang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia ni Kristo, Jesus magpakailan paman. So, ibig sabihin sa loob po ng church, in the church, among the believers, among the group of believers, ang dapat nilululahati na itataas ang Panginoon. Kaya tanong ko minsan, nalululahati pa ba ang Panginoon sa loob ng ating bahay sa bahay o pagtitipon? Kung iba na ang siya nalululahati, yan po'y problema. Kaya, sana sa loob ng ating sambahan, pagtitipon, ang Panginoon ang siyang naitataas. Panghuli na dapat po natin tingnan. Unang Pedro chapter 4, yan, Unang Pedro chapter 4 verse 10 and 11. Okay, Unang Pedro chapter 4 verse 10 and 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng katangian tinanggap ng bawat isa. Ikaw ay tagapangaral, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba ay tagapaglingkod, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa inyong Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesucristo sa kanyang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. So dito binabanggit po riyan na ang mayroon pong bawat isa ay mayroon binigay ng Panginoon ng iba't ibang kalob, kaya iba't ibang talento. Tama naman, yung iba ay marunong magpakanta, marunong mag-lead, at marunong tiyatawag natin mag-gumabay o tiyatawag natin mag-aral, magturo, etc. So, ibig sabihin ay kanya-kanya pong talento yan. Kaya sabi niya, ay dapat gamitin po natin yung ating mga talento para po sa kapurihan, kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya, kung tagapagturo ka, magturo ka ang salita ng Panginoon, kaya huwag mo hintayin yung iba. Eh, wala nang bayad. Sabi, hindi, dapat natin isipin pag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng talento, pwede mong gawin. Naalala po natin nang tayo po ay nasa kolehiyo pa lang ng unang panahon, 1980s, ay tayo po ay tiyatawag natin nasa kolehiyo na at mayroon po tayong ginagawang Bible study noon. Wala pong nakakaalam na iba, kundi kung siya kapong estudyante lang, kasamang Bible study, ayun lang, para matuto. So, ibig sabihin, dahil nakikita po natin na mayroon tayong kakayahan na magturo, eh, nagturo po tayo. Okay. So, ang point po natin diyan ay dapat ikaw na may talento gamitin mo sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po ni Peter diyan sa chapter 1 Pedro, chapter 4, verse 14 and 16. Last talaga ito. Last 16, 14 to 16. Mapalad kayo kapag kayo inalipos na dahil kay Kristo, sapagkat sumayin nyo dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyari maparusahan ang sinuman sa inyo bilang mamatay tao, magnanakaw sa larin o mapanghimasok sa di dapat panghimasukan. 16. Ngunit huwag ikaya niunan kung siya'y pamaparusahan dahil sa pagiging Kristiyano, bagkos magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay nito ang taguring ito. So ang last po natin, are you willing to suffer as a Christian? Ito po ay napakahirap na gawin sa ating buhay. Ngunit kung tayo nagsasapo as a Christian, mapalad tayo dahil ang Diyos ang siyang nilulati. So we suffer because of the Lord God. Kaya ko, ito po isang bagay na dapat natin isipin. Kaya sa buhay po natin ay napakalaga na tayo po ay maglingkod. Kaya ulitin po natin yung ating main verse and layunin kung bakit dahilan tayo po ay narito sa mundong ito ay bigyan karangalan, kapurihan ng ating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Wala na pong iba na dahilan, kaya ikaw at ako tinawag ng Diyos upang siya'y purihin, dakilahin. Kaya mga kapatid, sa gabing ito ay salamat muli sa iyong panahon, sa pakikinig, pagantabay ng programang ito, at nawa nakatulong po ay yung mga talata, mga tinalakay po natin, mga verses na tawag tayong lahat ay magkaisa na papurihan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos dahil binigay niya ang daan upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesus Christ at sa gabay at tulong ng banal na Espiritu. Okay? Muli, narito ang iyong kaibigan at kapatid mula po sa Northern Luzon, Isabela, City of Ilagan, Barangay Bliss Village. Narito ang iyong kaibigan at kapatid, Edgar Licodini. God bless us all.
1: Alrighty, brothers, that's our good friend, Brother Edgar Igniters, and in his program, The Bread of Life. So, thank you very kindly for the message, Brother Edgar, and may God bless you all. So you can catch Brother Edgar Igniters here on Ignite Radio as part of Ignite Philippines every Tuesday. Yes, every Tuesday at 7 p.m. 6 p.m. Philippine time here on Ignite Radio. So, shout out pa rin sa ating kapatid Sister Amelia na nag-tune in at nagpabot po ng greetings sa ating kapatid Brother Edgar. Magandang gabi, Brother Edgar, as Sister Amelia said. And she put here with hearts and prayer. And she put here Amen, brother, with another 6, 2, 4, 6, 8 hearts for that well lesson that you have delivered, Brother Edgar. So, my wife also is sending with hearts, and Pretty Jane also is sending with hearts and sending with, magandang gabi po sa lahat. Yes, magandang gabi po sa lahat. Dyan sa North Cebu. Yes, my daughter Pretty Jane is listening with a nice lesson with our good friend Brother Edgar. So, wag po kayong alis mga kaibigan dahil susunda po ang programang The 11th Hour with our good friend Brother Ricky.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alrighty, letters. Welcome to the 11th hour with none other, our good friend, Brother Ricky. Brother Ricky, magandang gabi po dyan sa lahat, dyan sa Dagupan, Pangasinan.
2: Isang mapagpalang gabi
1: yes,
2: sa inyo lahat.
1: Magandang gabi po, Sister Brother Ricky. Sorry.
2: Sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa aking programang The 11th Hour. At ako po ay nagagalak muli na magkapaghatid ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay atin pong matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo doon sa 1 Timoteo chapter 3 verse 14 hanggang 16. Ito po yung ating mababasa sa magandang balita, Biblia. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi makakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, pinaniniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. At ito po ay aking pinamagatang hiwaga ng relihiyon. Ang relihiyon ay isang organisadong sistema ng mga paniniwala, ritual at pagsamba na naugnay sa tao sa isang makapangyarihang banal na Diyos. Ang reliyon sa salitang Latin ay religare na nangangahulugang pagbubuklod or pakikiloob o pagtali muli sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ito po yung tukunek para mayroon pong ugnayan ang tao sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa salitang Greek ay Triskia, ang relihiyon. Napakahalaga po ang relihiyon, lalong-lalo na po sa ating ugnayan, sa ating Panginoon Diyos. Ang sumulat po ng 1 Timoteo ay si Apostol Pablo at ang kanyang sinulatan ay si Timoteo na kanyang kamanggagawa. Isinulat mula sa Macedonia ni Apostol Pablo or Spain. At ang layunin ni Apostol Pablo ay turuan si Timoteo kung paano pamunuan ang iglesia, piliin ang mga mangangaral at mga tagapanguna at pangalagaan ang tamang aral. Mayroon po tayong tatlong punto na akin pong ibabahagi. Una, tamang pamumuhay. Kalawa, panghawakan ang katotohanan. Ikatlo, si Kristo ang kaligtasan. Tayo na po itatako sa unang punto. Ayon doon sa unang punto, tamang pamumuhay, ang iglesia ay sambahayan ng Diyos. Kaya dapat makita sa ating buhay ang tamang pamumuhay. Ito ay tinutuwid ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano doon sa Efeso. Dahil nag-uumpisa lamang ang mga unang Kristiyano sa aral na binabahagi, tinuturo ng mga apostol tulad ni Apostol Pablo. Dahil ang mga Kristiyano dito ay magkakahalo po, mga Hudyo, Hintil. Ayan, so sila'y tinuturuan ni Apostol Pablo, lalong-lalo na yung mga Hudyo dahil sila ay nasa ilalim ng kautosan ni Moses na binigay ng ating Panginoon Diyos na Yahweh. So dito, tinuturuan ang mga Hudyo na talikuran na yung aral mula doon sa Judaism at yung bagong aral mula sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil doon sa aral mula kay Moises ay pisikalan. Kung magkakasala ka, ikaw ay maghahandog ng mga hayop. Subalit, sa panahon po ng ating Panginoon Hesukristo, ay hindi na kailangan na ikaw ay maghandog ng alay o sunugin ng mga hayop dahil si Hesukristo na ang naging handog para sa kasalanan. Ayan. So, ang tema po ay ang tamang pamumuhay ayon sa mga unang Kristiyano doon sa Efeso, na dapat ang mga Kristiyano ay talikuran na yung mga masamang gawain. Dahil sila po ay bagong nilalang na. Dahil sila ay dati nasa masamang kalagayan, subalit yung nakilala nila ang ating Panginoon Hesukristo na aral, sila ay bago ng nilalang sa pamamagitan ng pagiging isang Kristiyano. Kaya po, sabi sa Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 4, nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritu nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagdanasa ng laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapupuutan ng Diyos. Sa verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Dagdag po natin ang verse 5, tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So dito ay ipinapakita ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo na mamuhay ng tama ang pagiging isang Kristiyano. Tulad po sa sinabi doon sa Mateo chapter 5 kung saan ang mga Kristiyano, sila ang ilaw ng sanlibutan. Ito po ay isang napakahalagang pamumuhay o ugaliin ng mga Kristiyano. Dito po sa Mateo chapter 5. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa magandang balita, Biblia. Ito po yung ating mababasa doon sa chapter 5 ng Mateo verses 14 hanggang 16. Kung ang ilaw ng sanlibutan ang sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanggalawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yeah. Dito si Apostol Mateo, ito yung tinatawag na Synoptic Gospel. No, mayroon pong kapareho ito. Tulad doon sa Mark, at doon sa Luke, na iisa po ang nilalaman. Ito ay pagpapakita ng isang ugali ng isang Kristiyano, yung kabutihan ng namumuhay ng ayon sa Diyos. Dahil ang napupuri kapag ang isang Kristiyano, kapag siya gumagawa ng kabutihan, ang Diyos. Kaya sabi po doon sa 16, ganyan din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa mga harap ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yung paggawa po ng kabutihan. Marami pong bagay na magagawa po natin bilang Kristiyano. Pagtulong sa kapwa, isa po yun. Pagmamahal, pagpapatawad, ano pa, yung mapanalanginin ang isang Kristiyano. Ayan. So, dito ay dapat mamuhay tayo na isang banal, isang Kristiyanong ang tamang pamumuhay ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi po sa Philippians chapter 1 verse 27, ito po yung ating mababasa. Sa Philippians chapter 1 verse 27. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay nang nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makakabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang pinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Ito po yung death, burial, and resurrection. Mga tinanggap ng mga first century Christian na si Kristo'y namatay, inilibing at huling, nabuhay. Napakahalaga po sa isang mananampalataya na tanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa panahon din natin, ay napakahalaga na tanggapin natin ito sapagkat ito ang magiging kaligtasan natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil nililinis ang kasalanan, ang aral ng ebanghelyo po. Kung tayo ay tatalikod, magsisisi sa ating mga kasalanan at tayo ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, tayo ay kanyang papatawarin at pagkakaloban niya tayo ng banal na Espiritu Santo. Doon sa Gawa chapter 2 verse 38. Ito po yung mga tinanggap ng mga unang Kristiyano at tinanggap din natin sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus at ang ating kaligtasan espiritual po. Ano po yung aral sa unang punto? Hindi sapat na tayo'y kabilang sa iglesia. Dapat makita sa ating buhay ang pagbabago at pagsunod sa Diyos. Ayan. So dito sinulatan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano doon sa Efeso na kung saan kailangan nila mamuhay ng ayon sa ating Panginoon Diyos. Ano po yung aplikasyon natin? Ano po? Ang ating buhay sa labas ng iglesia ay dapat maging patutuo ng ating pananampalataya. Kahit nasa labas po tayo, nasa trabaho, nasa paaralan, anuman ang ating ginagawa, kailangan po na makita sa atin ang pagiging isang Kristiyano. Yung mamumuhay tayo sa pagiging isang Kristiyano. Dahil daladala na po natin ang ating Panginoong Hesukristo nung isuot natin, nung tayo ay nabautismuan. Opo. At sabi yan po sa Galacia, doon sa chapter 3, ito po yung ating mababasa. Doon sa verse 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo na bautismuan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Isinuot na po natin. Kaya ingatan po natin sa ating katayuan, pagiging isang Kristiyano na mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ano po yung kalawang punto natin? Panghawakan ang katotohanan. Yan. Kung tayo ay lingkod ng Diyos, tayo ay isang Kristiyano, kinakailangan po na panghawakan natin ang katotohanan. Kaya kung ating pong tignan doon sa ating main text, ang iglesia ay tinawag na haligi at saliga ng katotohanan. Yan. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya sa mga unang Kristiyano, ito yung kanilang pinangahawakan na katotohanan. Noong unang panahon ng mga apostol ay nakasama ang ating Panginoon si Kristo na anak ng Panginoon Diyos. Nakasama po nila, nakita at nahawakan ang ating Panginoong Hesus. Kaya ito po ang kanilang ipinapangaral na si Kristo siya ay muling nabuhay. At gayon din kay Apostol Pablo na kinausap siya nung siya ay papunta sa Damasco. At doon nabago ang buhay ni Apostol Pablo na dating Saulo. At ito ang kanyang pinanghahawakan at kanyang pinaglilingkuran ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi po sa John chapter 17 verse 17, ito po yung katotohanan. Atin pong basahin ang ating Biblia. Doon sa John chapter 17 verse 17. Ito po yung ating mababasa. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. So dito pinapakita po mga kapatid na ang katotohanan ay ating Panginoong Hesukristo. At ang pinapangaral na katotohanan, ito ay kinasihan ng Diyos. Kaya lahat po ng nakasulat sa aklat na ito ay kinasihan ng Diyos, ginabayan ng Panginoon Diyos. Hindi sa kanilang sariling kalooban, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya wala pong pwedeng ipagmalaki ang sinuman, sapagkat ang aklat na ito ay ipinasulat ng ating Panginoon Diyos sa mga lingkod. Kaya ito po yung ating mababasa sa ikalawang Pedro, chapter 1 verse 21 hanggang pisan po natin sa verse 20 hanggang 21. Higit sa lahat, unawaan ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapahulugan sa limang propesya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. They are guided by the Holy Spirit. At ang katotohanan ay dapat ipangaral ito na sila ay mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po, sa sulat ni Apostol Pablo kay Young Timothy o si Timoteo, doon sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17. Ito po yung ating mababasa. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid na likong gawain, at sa pagsasanay o upang ang mga lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. So dito pinag

Tulad ni Pedro na mga apostol ay gumawa sila ng liham sa mga first century Christian tulad ni Apostol Juan na kinakailangan ang sulat sa mga iglesia upang sila ay ituwid sa kanila mga masamang gawain o panghawakan ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, wala na pong ibang matibay na sandigan po natin. Ang mananaig lagi ang katotohanan. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo doon sa Efeso chapter 4 verses 14 to 15. Ito po yung ating mababasa sa Efeso chapter 4 verses 14 to 15. Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay na sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y maging lubos na katulad ni Kristo na siya ulo nating lahat. So dito pinapakita po ni Apostol Pablo na ito yung katotohanan na yung aral na tinanggap nila ay panindigan nila yung mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ano ang kanyang sinabi? Ang ulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Malino po na binanggit dito na walang ibang ulo ng iglesia kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung founder. Hindi sa panahon natin na karamihan may founder. Sa Church of Christ, ang founder po walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang nagtatag o nagtayo ng iglesyang ito na ating pong kinakaaniban. Kaya sabi sa Matthew chapter 16 verse 18, ito po yung pinangahawakan natin bilang mga Kristiyano. Kung sino man ang ating makaharap, kung tayo ay tanungin, kung sino ang ating founder o ulo ng iglesia. Dito sa Matthew chapter 16, verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ayan, so dito pinapakita yung katotohanan sa ating relihiyon, sa ating ugnayan, sa ating Panginoon Diyos na siya ang ulo ng iglesia. Kaya nga po, sinabi ni Apostol Pablo doon sa Efeso chapter 5 kung saan ang isang lalaki na siya ang ulo ng kanyang asawa, siya ay pasakop sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ulo ng iglesia. Kung nagpapasakop ang isang pamilya sa kanyang ama, gayon din ang ama dapat pasakop sa Diyos na siya ang ulo ng iglesia, kanyang tagapagligtas. Ito po yung ating mababasa sa Ephesians chapter 5 verse 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Wala na pong ibang ulo ng iglesia, kundi ang ating Panginoon Jesucristo at tayo ang kanyang katawan at si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Ayan. So ito po yung katotohanan mga kapatid na dapat panghawakan at ibahagi natin sa panahon po natin. Kapag tayo ay natanong ng ibang mananampalataya kung sino ang ating founder, walang iba
ang ating

0: ng Panginoong Hesukristo lamang. At ano pa? Ano ang sinabi ni Juan chapter 8 verses 31 hanggang 32 ni Apostol Juan? Ito po yung ating mababasa doon sa chapter 8 verses 31 hanggang 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Yan. Yung mga Hudyo ang kausap dito ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ipinapangaral ang kaharian ng langit at kaharian dito sa lupa na sila ay magbago na, mga kapatid, natanggapin ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang ating panghawakan bilang Kristiyano. Sa panahon natin, marami po tayong nakakasalamuha. Kaya dapat ipangaral ang katotohanan ito. Kaya sabi sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 2 and 4, ito po yung ating mababasa sa magandang balita, Biblia. Yan, basahin po natin doon sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 2 and 4. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanyang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang tuturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa makathang isip. Ayan, ito po yung nakakalungkot na isang pangyayari na mga nakikinig ay maghahanap na sila yung ituturo na matamis sa kanilang tenga. Kaya sa panahon po natin ay napakarami na po ang mga ganitong samahan na yung mga nagtuturo ay binaluktot na yung aral. Kumbaga, lahat ay ligtas na. Di po ba? Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Wala nang bautismuhan. Sa isang malaking grupo, ay mayroong silang pinangahawakan na kaligtasan. Ito yung tinatawag nilang, ito pinangahawakan po ng isang mananampalataya. Yung purgatorio. Purgatory. Kung saan, kapag nalinis ka ng mga panalangin ay ikaw ay tatanggapin na sa kaharian ng Diyos. Wala po sa Biblia yan. Kaya tayo ay gumising na po, kapatid. Dahil yan po ay kathang isip lamang. Kaya nga po sinabi sa Biblia na sila ay kagawa ng isang kathang isip. Wala na po sa Biblia. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan. Napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao, palakasin ang kanyang loob sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ituro po ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Mayroon pong naglalagablab na apoy sa mga makasalanan. Diyan nila ilalagay. At yung maliligtas, yung pong babalik loob sa Diyos, yung pong magsisisi at tatalikuran ang kanyang kasalanan at magpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Yung ayaw tanggapin ang Diyos, ayaw tanggapin ang magandang balita ni Jesucristo, yung ebanghelyo sa naglalagablab na apoy. Kaya ito po ay aral, pinapangaral sa mga unang Kristiyano at sa panahon din natin. Yung ayaw kilalanin, ayaw tanggapin si Jesus, sa panahon po natin ay napakarami po na mga samahan na yan. Yung grupo na yan na ayaw tanggapin ang ebanghelyo na si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Ayaw kilalanin
1: ng ating Panginoon Hesukristo ay ating tagapagligtas. Kaya po, sabi dito sa ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 8 to 9, na may naglalagablab na po'y parurusahan ang lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Ito po ay warning sa mga malalaking grupo, sa mga mananampalataya na tinatakwil si Jesucristo. Ayaw tanggapin ang Ebanghelyo. Ayan. Sa naglalagablab na apoy. Anong ibig sabihin yan? Sa kaparusahang walang hanggan. Sa impyerno. Mayroon bang sinabi dyan na pag ayong di tatanggapin ang Ebanghelyo, siya mapupunta sa purgatorio? Wala po. Sa naglalagablab na apoy. Ito po ay aral. Ito yung katotohanan na dapat po nating panghawakan, ang kapatid. Hindi yung kathang isip. Kaya tayo ay gumising na, mga kapatid. Bukas po ang Church of Christ sa lahat po ng dako. Dito sa Dagupan, kami po ay lumipat dito sa Perez Boulevard. Dito na po ang aming bahay-sambahan sa may Shopno Building sa ikalawang palapag po. Lumipat na po kami dahil doon sa Burgos Street ay binabaha po yung daan. Welcome po kayo lahat dito sa Church of Christ. Hindi lamang po sa Dagupan, sa iba't ibang bayan po ng Pangasinan, sa Metro Manila, sa Bisaya. Marami pong kongregasyon, mga kapatid. Kaya, ito po yung tamang aral po, mga kapatid. Hindi natin dapat baguhin ang katotohanan upang umayon sa tao. Dapat tayong manatili sa salita ng Diyos. Ano yung aplikasyon natin? Basahin, sundin, ipagtanggol at ipahayag ang katotohanan ng Diyos. At tayo na po ay dadako si kaalong punto, si Kristo ang kaligtasan. Yan. Doon sa ating main text, sa unang Timoteo chapter 3 verse 16, ang sentro ng talata ay ang dakilang katotohanan tungkol kay Kristo. Si Jesucristo ang katotohanan at ang buhay. Opo. Doon sa John chapter 14 verse 6, nawala na po tayong ibang pangahawakan ng ating tagapagligtas. Walang ibang magdadala sa Ama kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Hindi ang pastor, hindi ang mga ngaral, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala na pong iba, mga kapatid, na ating kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa Gawa chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Yan po ang pagmamahal ng Diyos. Una sa mga first century Christian at tayo po ngayon na mga Kristiyano na panghawakan natin si Jesucristo ang kaligtasan. That ibig ng Diyos na lahat ay maligtas at malaman ang katotohanan ng ito. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na kung saan tinuturuan dito si Timoteo na ipangaral ang magandang balitang ito. Doon sa unang Timoteo chapter 2 verses 4 hanggang 6, ito po yung ating mababasa. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa tatlang panahon. Si Jesus Kristo po ang naghandog ng kanyang sarili para sa ating kasalanan. Ito ang ibig ng Diyos na maalaman natin na si Jesucristo ang ating kaligtasan. Kaya po, mga kapatid, na ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya po sa Hebreo, kung ating pumubuklatin, doon sa Hebreo chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya ituon po natin lagi ang ating kaisipan sa ating Panginoong Jesucristo. Na tayo po ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at panghawakan ang katotohanan. Kasi si Kristo ang ating kaligtasan habang tayo ay nasa mundo na ito, mga kapatid. Ano po yung aral? Ang iglesia ay hindi nakasentro sa tao. Si Kristo ang sentro ng ating pananampalataya at paglilingkod. Ano po ang kabaluhan ng isang pagiging isang Kristiyano mo? O nasa tamang iglesia ako. Subalit, hindi ka naman namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi mo pinangahawakan ang katotohanan. Paano ka, mga kapatid? Kaya kailangan sa isang Kristiyano, si Kristo ang sentro ng ating pananampalataya at paglilingkod at ang ating buhay. Kaya nga po, anong aplikasyon? Manampalataya kay Kristo, sumunod sa Kanya at manatiling tapat hanggang wakas. Tayo po mga Kristiyano ngayon ay manatili hanggang wakas, mga kapatid. Ano po yung conclusion natin sa ating napag-aralan? Ang iglesia ay sa bahayan ng Diyos. Kaya dapat tayo mamuhay ng karapat-dapat sa Kanya. Panghawakan natin ang katotohanan at manatiling tapat kay Kristo dahil siya ang sentro ng ating pananampalataya. Kaya po sa 1 Timoteo chapter 3 verse 15, ngunit kung ako'y mahuli, nais kong malaman mo kung paano dapat mamuhay ang mga tao sa sambahayan ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at saliga ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa aking programang The 11th Hour. Maraming salamat po kay Bro Elizar at sa ating kapatid na si Kurt Punky na napakasipag po. God bless po sa ating lahat.
2: Alright, Igniters, that's our good friend Brother Ricky Igniters in his program, The 11th Hour, here on Ignite Radio. You can catch Brother Ricky Igniters and don't miss his great programming here on Ignite Cebu, Ignite Philippines, The 11th Hour with Brother Ricky. Don't miss. So, at 7 p.m. Philippine time. So mark on your time, Igniters, the 11th hour with Brother Ricky every Tuesday at 7 p.m. So napakagandang lesson po ang ating napakinggan, no? Na tunay na katotohanan na galing sa banal na aklat, no? Ang Biblia, no? Ang ating measurement ng katotohanan, hindi yung ating marinig lamang sa mga tao na nag-palibot sa atin, no, na nag-bahagi din ng maling pag ano sa Biblia, no? So that's why we encourage each one, no, to read your Bible, because the Bible is the only igniters, the measure of our of truth. No, remember, igniters, the devil also use some tactics to mislead us, So sometimes we think that this is wrong, this is right, and we are following this, but in the end is destruction. So that's why, Igniters, we need to head on. So, amen to that. So, thank you so much, Brother Ricky, sa napakagandang mensahe na binahagi mo dito sa iyong programang 11th Hour. So, shout out sa ating kapatid, Sister Wilma Gansagan from Hong Kong. Yes, shout out to you, Sister Wilma Gansagan from Hong Kong. So, good evening to you, Sister Wilma. Hope you're doing well. So, thank you. And Sister Emelia rolled here with hearts and magandang gabi, Brother Ricky. And she put here another hearts with Amen, Brother. Yes, what a wonderful lesson it is, Igniters, that give us encouragement in our soul. So don't miss Igniters in about 20 minutes. Okay, at 20 minutes, we have the latest live class with our good friend, Sister Norma Igniters. Yes, don't miss Sister Norma in his program, latest live class here on Ignite Radio. So this is the song, Igniters, and this song, Praise the Lord, the Almighty. So this is your brother Lazar is reporting live here from our Ignite Philippines studio. I'll be right back right after 11 minutes.